0: Nagosuloy, magagrami tara titagruyo.
1: Ang galak man nagtekin sa'yan, wahi.